0: ngam bong ngai san nong phayang chai wo kha kamara in ta kha sa ra mu bi kan ni ku ku ma ka na ni bo ra ta ku fa ka ni
1: ya ma ni ka bo na ni ka le ni
0: wo kha zia ta ni san ni bo ya ni ka ma ta ra ni na is sa ra ni ta ra si sa ka ni ko ba ngambong ngai san nong phayang chai wo kha kamara in ta kha sa ra mu bi kan ni ku ku ma ka na ni bo ra ta ku Don. Mungkin tak don. Suka bayar.